0: to ka ka long long he vel na to ko to ko lo malu he taimi e ha wai te matu tene ki a Dr. Mary a mo he ho malam la mang ho ki a ngai le ki na tu pui pui ni kai i ko a te matu he alo ka te te alo ho te tua ko mo ho ki ta to ke ho lo ki hu te ne ho ya ho ke a ho ka mata la mai ko ma pe ko he ala va na ta pen penanga ho ki i mani he hili ta ma he hili ho ki tu ko tu mo ko ho mo le mo le te matu kai le le pe ko ke a ho kai lo mai pe ko ko ki te malu ta to kai nga ni ho mo le mo le ka ko he ki tu ko tu na hili ta
1: Ia ma ma lone te matua i ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororo Union and Community Health Services i Polilua i o ka ke tulau ke e mō mōla wat haka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngā tū mau tu mau mai pe alava mo ki tato to ha na nga hala io e ho ka tu lo wa toki ki te te mama lo na na hai ho ya ma la to ha le tu a ko pa tele io ma te mama lo o to ki la ho ka long long mai ki te ne la le a ve na ma ko to te te ka ho nga lo nga ho ka ho ya te ne la le o ma lo ni
0: Hello Maloni. Ya malo ki hello ka tai la hilele. Ite ta hu nga Dr. Mary e mau tino ho ki lava ko te tau malu lu ho ki ku ko pa mai lava ni ko la hi ho ki na ha kom talanga mana talano anga anga ilo ki lava ki na ki te nem ta kupu. Ia ki na ko na tu pu pu ia. Ia ka ko ha tai mai ho ki lama ta hu hu nga ke e ve lava ko koe lava ko te malo ka lolongia ki ta tau te klao. I lunga te ala leo tenei, ke haka mala mala mai hoki e tu helvo ko te kau kau kau nanga ki te vaenga tenei ni, ke he hili tu la koa uko mole mole te he hili mua mua ke tu kua tu mua koulua, haka mole mole te matua. Mona ka inga pahehi ka tatou, e hoka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke, ke tuku mai, heu tamaha kam talanga lele pe ai hea te hoka tau ai na, tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua ko e hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu, iyo e lo hoki lava ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai me nā tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā ko te hulu, iyo e tau wale le la te heaunio ni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hanao pepe, ke pālava ki te ki nā mātua mātutua, o a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i na lahi ka hai e tau wale ia ko nga tui pui pui la ko hea wala tau a tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tau tamaiti ke na he tau wale i ni hoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui
0: Hello, malo ka hetai ni tui lave he ate te tau ke ki matu pa hi ka ka nga e ala to hana u ko he a hoki la te matu ona hana ye ne ho mole mole doctor
1: Io ke la ko te tui pui pui mua mua e hai ka hai ko tau pepe e ka to tona ono vai ahe o tona matua. E vela ko te mea mahe anini ko te e loa hukila ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea mahe ni lava la e ko koe te matua e tango koe te leho ni hai te appointments o pepe ma tau ho mai e hai tona hia ki ngā tēnā. Io e uma tō ki lā, heo heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tōna tui, nā tui mui, pui pui mua mua. Io, ko te tui pui pui lā ni, e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoi ki te ngotua o pepe ko te pui pui tēnei mo te mo te hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi lawai nā tamaiti la loi te lima tau heanga. Ka haia tā wale tu lou e ka vepuai pe ta tā. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki te usually ki te vai o pepe i lunga. Ko he tui tēnei e ono ia tā wale pui pui mai i te tui tēnei ni. Tu lau mua wai e lo toka matalanga kai e lelei e ni hoka matala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo. Tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hoka matala tu hoki lava e tau te teine ho mai. Iyo, te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui, ni ki te vai o pepe. Ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena, ni he tui pui pui kohihi a makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia pe mau te meningitis. Ka elele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tāwale mana haka matalanga ka elele e hoka manino, hoka mai nga tu e te ho mai, piko te teine ho mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai ahe te matua. Ia hoka helo atu ai hoki la, ni te, the national schedule of ona tui pui pui tamaiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tau heanga, yo heo ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tau heanga, ma te iwa tau heanga, iyo ma te toe tui lai hoa i te hulu tahi tau heanga. Iyo.
0: Malo, kahit tayo lahi lete ako malam-lama malo ni. Hila, hello, matau hoki, lahi lili hoki na polenga ni. Manahe hili hoki lai tuhe hili ay tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau kinatui e ne vehe hoki lape ni a hoki ni hiho ninga nei you know, e tuku atu ki kina mātua makainga i tau kikila te mātua ko mole mole.
1: Iyo, e nga koi, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō la batakalahi hoka whianga iau ki e i te ngā luenga e whehili. Ni e hehe nga tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke vai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamaiti nā tāwale i anana tākoa. Ko ie tahi tui pui pua kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko kinei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā e hehoe mahea ngā lēmo.
0: Maloni. Aloha, aloha te ona hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ie he tino e le atu venei veia. He ane te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua uma toku tui tau hea ngate ku te ka.
1: Iyo, ko te mahuanga, awako e lahi lele te peleni e hoi ni ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhianga te kua teka e ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhianga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoi lava mata hui tauhianga uma e lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nga tui o te hului tauhanga uma ke haka tauhe tau i lava ki nga hiuinga o te hiama a kua iei i o nga mahuanga la iena.
0: Kahe taini, hello, ai hea nela te kua kavea i te hulu ma matau ale o ngā o ngā lele mai he lava te ma mona kainga pahe huika
1: io e loa hoki e ki tātou ko ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e e maua lunga tātou nu me lai maua i, i e tahi tau ale ni o katakita ki ngā tau ale hiuka toto maua lunga tau ale hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo, mo he tino i e o nā tahi he tau ale Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahai ke maua e, i te heart attack. E haka e hulu i nani pe, pe increase by, by 10. Mahila vai te vaiha mua mua e maua ai koe te, i te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huika ni e, e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā, mā tātou grandparents, nā mātua, nā, nā makupuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e, e hoko tahi te hulu, iyo e hoi ngohi o i pepehi atu ki e tahi i, i te hoale. O te hoki la ni e, e tā wai te, te hoi, te hoi e nā tui pui pui te hulu i, i tau heanga uma.
0: Maloni, doktor. Haka mole mole. E mai ne ke, ke tuku mai koni, e te pētaku mai hoki koni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma, ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, ngē koko e tauale, e tauale lahi pe, e, e kehe ai ma te, ta, ma te hulu mā, ma te hulu mā he ni e, ni e, e lahi la vai tahu e te ihio, kako te hulu o te influenza, e koko e, e ni e, e, e huiva, ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mai he hoki la vai vai vai. E loa hoki ko te huiva, ia mai ke kātoa te, te tolu pēli mai āheo ni, ko te tale hoki e, ni e mai ke kātoa he, he lua tolu vai āheo. Ia e vei hoki la ko te lahi galawa te kehe kehenga, ko koe e tau le ti ngā i nai te ihulu, ka ko te te weko te tau le ma, te, te hulu mā hani e, e lahi la vai he tau le ti ngā i nai e, e tau he lava te ihio.
0: Hello Maloni. E, e, e ni anei la ni hite puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke maha iei hoki e nā kainga pui pui tenei hoa mai piko te hulu hoki i loto kainga ke, ke tau hi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o, o tenei hoa mai hoko mole mole.
1: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoi tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai e ni, ni e ta, mai e ni e tahi he mālohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i, i te ka hai koe e ma, e tawale te hulu ni lahi noho i tō potu e a wakai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e maha i ke e ka vani tō ngotu i te i tō lima pe ko te ngaunga tō lima i o ma mana tua hoki ke hohano o lima ni ka hai ko he ki ka hai ko e hano e hau ki hoa hoi te potu e ye ai ko e
0: Halo. E halo kila. E o te o te o te tahi hili ko mole mole ni. E e mahai la ke ke mau ko i te hulu ka hai ko o moto tui i te i te tui pui pui ya. E i lo veho kila e te te, te tui e e i hona o ngā lahi. Mole mole.
1: Io e e e a vela ko te ko te mea a e ni e he e he tu e he lau pahene ni e ui lava ko ko e e maha i ke maua i te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau ale mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e, he ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe ka hai e hoi tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga ia ve, he ve nā hoki ko te kāinga kai ve nā hoki ko te community e tukulake e tahi ao ngā hoki ni te naha ia tu mua mua e maha i ke tuku ki lalo te, te risk ko koe e ki te, te heart attack ni po te tawa leho atu ka hai hai tō tui pui pui.
0: Hello, Malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei e lawai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wala bako tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukau nanga e ngā luhe ai koe on hea ini ke toi toi peko toi tau luko lawa ni a kuhe hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kai nga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatoutoke lau
1: Iyo wai e loa ka hai e ni e hai tautou i pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koe te hulu ni e pui pui hoki koe ke nahe tawa le mataloa ka hai ko koe e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te te risk hoki hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino ko te toka lahi o ki lato e hoi lato tui pui pui ko te lahi hoki ia te pui pui nga ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā, nā ngā lue ngā, ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o katakita ki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa i aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni nā mātou mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki te ki lātou i e nei e maha ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te, te COVID. E re ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Kele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e maha i ke hoi hoka tahima te tui o te, o te hulo. E veho ki lawa ko te hoi ni, ko te nā ilo i longa kua kua e ei nā lāla o te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō so io te hau tuanga la vala io hai kua hai tō tui pui pui te hulu io ke updates hoki io hai hoki tō tui o te COVID io kua mō hoki tōku noho hea unio ni ki te ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei kua mate hai te tui o te pui pui o te hulu ve nā mate COVID
0: te ngali la kai tai lahi la ki te koe tōk koe kua tā pena pena li lei mō nā vāenga uma iena kai ki la hea loa kai tai lahi lele ka kohe ki hokai kua la te tāua polo kalamea mole mole e ene heo tahi tala lava e hoko malohi ai hoki pe hau tuangi ai hoki pe tuku mai hoki e koe awa ko tātou ko tūlanga i ki tātou keilo hoki lewa ki tātou toke lao ni e he tō kanga he tō kanga kai pālo ki taimi te ia kua ohelo tau ale kua he tutu kua he hakirilo a koe tō mai ke heo heo ni mai ki te ki mātou ka e la heo tala muli muli lava hui a tuku mai ke heo ni ki tātou va kai nga haka longa longa mai mole mole te mātua?
1: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni, ko nga tui pui pui e hehu e maha o nga le mo, e hili hoki a te pui pui ne e veo te te la hili te pui pui lo te tonga hetia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tāwale io a te mamalo to ke lau tātou no he au ni uni io ko tātou hoanau hoki ko ni e me aloha tāwa tēnā mai te tātou a leke e tata hoki ki tātou ke ni ke hoi lawai ki tātou nā hoi ngai pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahe o iho e kai mahi hoki lawa ki tātou uma ni
0: io la hello Dr. Mary e kawe ko mahiwi o te tatou kauheanga te leiti o a tatou toke lau ilunga i kinei te PMN toke lau e momoli atu i te matou ho kahe tailahi lele ho kahe tailahi lele ki tō taimi ma te haka wanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui tēnei ka e koto aloha hoki lava ki toke lau ku mahi ai koe ke heo ke heo heo ani maima ma tau longo longo mai lava ki te ki matou ke ola malolo a tatou hua nau ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai e nei e pipihi ni e ka vea lau ma hae taila hile atoi ki te koe ke aloho ki te tua ke hoki atu pe ki te koe te ola ma te mā lohi ka mai helva te poto ma te mā lama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni toi ki te koe ki te kau kau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau ka mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angalai e nei mō ki mātou e tu hea hoki lava ko tau heo heo ni mo ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei a ke aloha te tua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga e tu hai kuna tau tuanga hoki ma te a ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo ni te mātua a kai taila hi lele ni mo tō taimi
1: Ia hoka he tai ni, hoka mangalo mai hoki he kupukua he ala, ia manu hoki he lawa he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kai ngai hoka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke hoka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lawa te maua i te hui le mu, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau hoka longo longo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hoi ngā luenga i te i te alāleo tēnei hoka he tai
0: Ia hoka he tai lahi lele hoka mani e te atua ki te koe hoka he tai ni Ia la te malu tātou kai ngā toki lau Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website a ki tātou e mau ai hoki ia Dr. Mary ia kai mahi hoki lava te heohaninga tēnei e bookmyvaccine.nz ni ko te e mau alai ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e tu heo kalu kona heohaninga ienei kai mō te taimi tēnei ia ke tātou la tātou pehe tēnei hoka he tai lahi le hoka

Ia la te malu tato kainga mā lo, haka tā lo, haka hei tai. Ma kai tai la hele te vai mai, haka hei tai te ono hea ai. Hei ni tama, e te vaenga hoki tēnei, e kikila hoki tato ki e ko te, le mai e lua he hulu hoki tino na hoi oti te heat wave ni, i Spain, e he pānia ko te ingoa te vaenga tēnei. A kou lea tu he, ko te tūlanga kua pāki tato ki e te vai taimi tēnei, kua kehelele te, kua kehelele ni, kua lahi, te lahi o nāha kohi tauli, te lahi nāha kalawe lawe, e he ngatai nā, e he ngatai nā crashes mana mana me nā tā vale e hoi ko nā tu low te malu tato kainga ko nā hoana ngā tino ni e hoi hoki ko nā ko nā natural disasters ie ia ko nā lolonga ko nā ahui mū ia kai mai hoki la ko nā mahuie ni ia kai e ke hoki te me te isa heat wave mai toka lua he lau ia tino ku hoi oti i te kehe o te kakahe o te la ni o kala ki tātou iki nei te malu luma te makalilia ei kako te tūlanga i te you know isa heat wave a tako he heat wave ko tona uinga o kala he te lahi o te vevela a tili le mai kua he mai ko lotona hale ko loa ko lunga o te awala kua he lua he lau ia tino kua ngā ngalo i te kakahea o te vevela o te la ni ia ka he ko tēnā hoki la ka ele mai hoki te mahu i e 7.78 ni te ki te mālohi e i ele mai e aho i e tangata kua ngā ngalo he ki maua nā tino. He lau vulu, he lau, tu lau mua, he lau valu he hulu ku hoi oti, kai lua he lau e lawe vea. Kai o te toka lahinga, ahwe, o kala te, ko te me moni lawa ko Amelika te ia ea, e maua i te earthquake tēnei, na tupo ki lawa talatua nahui, ni? Ko te wā i aho lawa tēnei na tupu ai nā wā ngā vale vale i nei e hui o tia te tokalahinga o ki tato. Hei, he alo, ko te mea moni lawa, nā nā haka manato tu lawa ko ki tato ka inga i nā tūlanga vēnei ka hai e pā ki nā mea natural disasters lawa i nei malolohi. Ia, e tai tai mi he mai ke wi e he mai tato ke he ao mai ai ka hai e ka hai e paku iho ka hai au vela tulo e taimi tene e tau tala toi au itile iti o ka ka hai e fkoek nei ka e momo mai te hale kua momo te hale tenei mantu o te hale tenei tana noto iki maua ma hai tato ala leo e hoa ia e ho ngā hale hoa ni e ilunga lele la ilunga lele a ke kōma nukau toi toi lawa kita ke noho hiola mai ilunga i tumu tumu o te a e mau alunga lele te hoale kakahai la e malepe ni i au e hoa itala ne kai malepe i au kua uma hei there's nothing hei e mea e mahai ke hoa ki e e velo ko te twin tower i te lua he hulu tahi ni te hoka aloha lele i te ina haka lawe lawe hoka hua he ki lawe i eo na mela i e nana peleni ka kai e ina tahi mea i eia e velva lako tūlanga te ia ina i tūlanga lawa te ia whaenga o te ni e he tato ilo na mea tupu veko e lea tua i te lawa mahani o hoka mahamana tua tupea na he kato koe koe na aita mataloa ni wa he ke lo tu ko lava na me tu tupu i te tahili ma minu te peko te lua minu te ka he heo ko mai a wa he ke lo atu lava te me tupu ni e i tene ko ki tō te i tene ko ki tō heo ai paki tahi a heo kua ngalo o ia ai nei ni to e nā pai ho ku he ai he ao ngā kai hokai tai lahi ki te koutou i e iai tau mahero ki tātou ke tā ahoi ohi nā kāinga o ki tātou. Ako tūlanga i ei lawa nā haka mana tō tūlawa. Ia henga tau ki lai tēnā, ka hao ki tātou mahau hau, ki te whaanga hoki lawa te ia waka tātou taha pili li atu ki hea moa, ni? Ki te toka lahi lelo ki lātou tēnā ku ta loka mai hoki ki te hoka o nganga lawa o te mea lawa tēnei ko te drugs, ni? Te aihia, te lahi lelo, o kala kua he, ia, tēnā lawa ki tātou iloa,
ko halwa ko pa ma la vakit va nga ilunga te malo e makila to wa ka mata haila va na hu ke hu kenga a he a mo ha he tai i loto ina ina te pa min po na e o te malo ni ka mata la vaina nga lunga te malo ki te tau hai ke a i a ka haila e a po to nongo ko ta to ho kila kila to toka kila toka la vakit va nga te i na ona ona ai he mana wala kau ho ka he angia de ni ke kila toka ko to kelau te malu to kelau fanau ta to kainga me hel tu pulanga ni ta ulelea ma ma hoine ye te kan tu pulanga te ine ma tu pulanga a talavo tama na kai ko ta to ya lo hoki ta to kelau na he ka veni me vena ki lunga ta to hinua ni ka hai ke ilo ai ni nga luenga vena beni nga oi nga vena e hai lunga o te vaka a nga ye tukilunga to ke lau pe ko he lava te ke ilo pe ko lunga o atahu pe ko lunga ho ka ho po nuku nonu ta utala ki te hai pule hai tala ki te hai pule hai tala ki na leo leo e hai e ke ta utala ka le lei ta ku ki na leo leo ta ku ki na hai pule ta ku ki hano hai ko hai tala ki he tino ta pule nga ta ku ki ei e ye ko la na nga o yo inga ye ia e hoai na drugs mana wala ka ho ka hang ia e hoai ki ve ye ko pe ka ho ki la hekte na ha ho ki la hekte na hano ko hoai tala ki ki te ki la to ye ia ke he o ia na he hoai ta ti te mete na kai ki te au la va hano muhi muhi muhi muhi ki to matua muhi muhi ki to ta mana ki tu langa ye na men pe hano hekko la va ko yo lekte le le lekte e he koko ki la hele ki te leo leo ke ke ka e koko e hono i tau tala ki te leo leo pe tau tala o ki lo ki te hoa i pule tau tala ki te pule nuku e hiri te hoka i loa e koe i lo te mumuni e koe e to e aho aina i lava ki tato he tai muli muli tu langa tene ku pane ki ei ko he amo he tamaki ki nuku lele ka ko hele te lau i loa he amo ai te lau langi katoa i nā mea e tutupu mai nā tupulanga ona lako te a e ala na veia nā da mai tiko te he aloha ki o la tau mātua ma te hoka onga o nā tupe kele kele am nā tupe palapala i e nei ke ola i o la tau kāinga e kila toka kona e provide ko te atua e aloha lele mo ki tātou e hoki me lawa e te atua nā mea lele ki o lima e o lai ko imto kāinga i a koe nā tango ki te hua laka hua hea angia e a hoa ina hoki lua not only a hoa ina i tō mahau hau me vai vai e mahau hau kua hei loa e koe nā mātua o koe hei loa o te hei loto kāinga hei loto nuku kua atili e te hoa abale valea kua atili e te vai vai o nā tiake taluai ai hea ko te tango ki nā mea i enei e iloa i e koe e hea o ngā mō ki tātou tā tia lawa nā mea vena ki, nā, ki te ki lātou i e ia hui hui hoi mai ki hua hoi ki nei ka e mō ki tātou i lunga o toke lau ki koe e toke lau waka mamā mai nā vāenga i enei ni te malo o tātou i toke lau koe e hoi tala lahi lawa mō ki tātou i toke lau taimina leo leo ai au i a tulou he ko ilo na he ki ko ki te ho ki lova he mea na he ia taimi tena ni maluana ni kai na ye lava na ver ho ta ko case tena no hai tu ia na ta mana te ki ha kalia ke ta ho te tino ka uva ka te ne ha mo na tu lunga i lunga te vaka toke lau e ka tu na me ye na oi na tu li lava te tama te na malunga ta to vaka ni kai haka he tai lahi lele te ono he ai mai kai ni hoka mana tunga la mo ki tātou ni na tamana mana mātua kai haka he tai ke tātou

0: le lei mo le ekalisia me se a inga ma ora so fina ngalo le nei mai tau le le tele o fa na o sa mo e a fia mai i me yo fala o fa saida
1: ole io e ole a fonga le le process ya ma i katoliko i me ne io o ngali fo io mai o fifa i poi e un o masino
0: Ia,
1: fai ela. Eu não mas sim e tá pena aí, fai com talanga, vai. E cá pena sacalameca, cá pena de o lang falhas.
0: Tem mana, ya. Mana, ya.
1: Relationship mali saco, tá. Fata ula de e tieni, ah.
0: Ava pera, ava pera, eu mai anda fia fa mai vi fai poi por verso.
1: Foi e ia e na era e o si o cosa en fo.
0: Mana, ya, mana.
1: Dei o le bingo tala. Tá pena le, vai. Pole a la voa, pea na ufa iatu. Ele ma se soka kou a koko.
2: Dino.
1: Ele a toa toa. Tato, our journey, we will always come across challenges. Aia.
0: Yeah.
1: Ife ngai ya malu itau, mfa fitau li mela penga. Mea fai ngofi, ngai manga wa mara la kupela ki nga, mele uli oa la kwe kwefa besi lai.
0: Yeah.
1: Pea o tape nangana e so soani fule e a boi taia a e me va peng ha e a male le o langa fa le na o unga yesu fu nga e langa duenga a ia e o fata siala le langa e a inga umi a ia e tate obse va fu dea
0: Ah,
1: nei. Ah, eu preciso, vai com ele.
0: Mara mala
1: mala e aí, tchau, vou. Ah. Olha, vinga lá, tá lá, vou fazer com ele. Sim. Oh, it's a bringing the aina mle aina.
0: Ila
1: to fa na wa. Ole la matanga la va pe no fa yo. La matanga la va o te tumu la vela aina. Ala we kali si mo muale. Ya,
0: mali.
1: We kali si mo muale o te tumu la aina.
0: Mali,
1: mali. Ah, ele va pe uma abelo kame ki. Yo kule pa kome ngai fa la unga li ale ula va le kame ki no.
0: Ne ai, ah.
1: O te tumu la aina o le fa la unga mo muale ngai mel kovi ki akaku. Ia ngā lengi loku ai, koe fō i la
0: mea. Koe fō i la mea.
1: E whai loku i ai. O la ula ngā mau, mara ngā tāofi, o te tonu la wala ai ngā e. E a fō ngā le wha manatu pei wha nau. Pai ka kōru ko whiawhi, ngā la kau, pai ngā rawa, ia pe o ngai kūla ngā rape, ngā rawa ngā le. Hei a mata mai la wala o la iki kamaiki.
0: Ia.
1: O wangi i wha whakari se ima kua kamiki.
0: No vea sora tēnei lena bau mai ei Australia. Tūsa o se heist foi lele pito i te le. O mau ai nisi wa pāpeo na lato whātino ina le. Wā inga lea. Ia, amatua foi lea e la malu whā uaura keisu. O tamata unua le o i Vietnam. Ia pēwā. Lo inga ora whamitala. E leo ta pisa mai tato community o te tau na popoli. Pea whai o lea tina e whaunga e loa ngā i e whana. Pea ia o popoli ne mua e ai tonu ma whai ngā nui ngā.
1: Ia po karame po i e whai i au tala po uma. E o whai kongo a inga i. Mai e tere a i e sasangi po i kongo a inga i nisi e. Ia e kakela mai se lava the young families na. O peo la tau ngā le e whai whenga kāngi i kai mi.
0: O fia mau al sasuani.
1: Io e sasuani e matu i kakela foi ai foi e ia. I isi mea a pe kakela lue. Nā se me wā, ka kisa waku o mai jai ngā wai e, ka kei luanga lai, mai ka penga. A ka alu ngai mai se, e wā tu pui ka kua ngai fo ia ia.
0: O le winga nā le, o le whamanatu, e le awa ia e lau puata mwhai ka, e le ai fwoi se, e le ai ai na fwoi pu kalame fina ngano, ia ai nei misi, nei misi whamanatu. Ia wa wālu e se mawhawhau. Ono alo sunga fwoi olo wha peonta i mua i nisi o Pokalame. Mo, ia, Pokalame na ale katoliko ta i mua. Ale fai i le maiola. Rea, ia tu sa o le tue wha manatu mai ai peona saunua. Le ta ua o le mawhana fana o le fofoa ina o whanau tono ainga. So soa atu rola e mai kanesia. Ah, e mulinga leo atu i fafu.
1: Ia.
0: Ah, ai pei o paenga tā ua ia.
1: Ioi. Nā la, oi sia atu a lalo fu ile ave i te leo ainga fu ia. Ah, va penga fu atu pulanga. Utilize the resources you have. Fau ngā ia, mea la valete i, ava pia rei, ngā se lau kārara kupia rei, A wen mena o fo dia fo dai.
0: Yala.
1: Ah, wa ben ale ma fo ai be ya. Ya. Wa mena o tu le mea, mena o le mea. Fai
0: me fai ta.
1: Fai le mea nei e te nga fati. Ai ya. Iyo.
0: Ah,
1: wa so na a pati wa na por ki ngai. Iyo.
0: E pe o le. Na vela e ma wa la sa ma ma fai to no la ina. Fa tu pu ma.
1: Iyo.
0: Fa tu pu veves.
1: Iyo.
0: Ah, ya wa le la le la va tu pe ya wa ita. Ah, ya ma tu la va pena. Ole, esim ta upule al parot. Na ta sang ta duai le na fati no isi ta si au forums. Tu fa sa forum mo.
1: Ya, ole e fo fo ole ta pena. La o mang ma le venu. Ah, ole e fo fo mo sa mo.
0: E wa ba ta de o. O me ya, o te le me ves. Ta una ma la malama ya e ni fa ngol parot. Ya. Ah, e policy so lo fitau.
1: Ya.
0: Ya, ma si. Ole. Fatu pula ia pia o tangata pasifika se te ulo a wa nga ilalo tupe fati no inga lue ma mea mo pasifika ya taula ni malo si stato leo ya mese ole la afaina tato mtanga lue mti ula nga fapina ya longo masias
1: ya o me wa pe mea nga inga fai pele wa e manga ye si lakalaka ye ya nga mo wale nga ya fungo nga promote ito mo de fatal noi foi
0: de ia ma ia war ma na ia foi ne vai tchau mas tchau wat to tele pacifica me sa mo wo parot ah ia tafsia ah ia ele fai la no ito pe ale parot sa to tchau
1: ia ah
0: pe ale parot ia ia tchau tchau wo ave is fina galo ia o ame tchau tchau na wa ah ia Ya, ole, fafta i tele lava to e mole atu fafta i leo sungo fafengai. Ya, ua fue nea fiafi maftanga mata mofie. Ya, e, ole vi inga le samo, ya fue mai o tato telefo fa solo atu tato por kalame. Ya, ua fue tato maftanga nea fiafi. Men mire me aso,
1: toma. Ah, dai, ya la pena fue. Ya.

0: na la kapia la e nei i Samoa ka alma pasifika i tonga ma papena e te rea history mana ia i o tala angol na kapia te mina e a ruaila ruaila ia ia tatu wofi mo muari i pul la kapia lau langi the first rugby world cup e sa tatu a oa in 1991 e na oi foi na yusom na i tamta angli na oi tum e sa wala le te mina i o mai te minei o le a tau te ofi a i tonu o le o le i pul la kapia lau langi
1: mani
0: Peter Yane au tato tau si neo e tonu. Ma le fata ti anna instructor mantua le IRP sa ima more international rugby board. As more and more members come in, tere ta ngata maa tunu o lau langi wa mai tonu mpape na o na awai i to tonu o le faima mempo le laka pi a. Fo mai lo le council lea, o le council la lea e le fape a e o ilatou o le lau lau afono lea o le laka pi a lau langi fape na o na ofio mai tonu ya. Ma fai e tonu tau o la kapi. Ia nau nau ta inga lawa la la kapi a Samoa i whapea na ona mosa na fua tonu o la kanso. Ia e tere nda usanga sa whapea na wasa a my requirements. Ia e tere a me iai me mua ia whapea na na le whatau ta ino se leni.
1: Nani?
0: Lona nua ia tau na sui whavai. Lona tolu iwa wa ai fuele a tulanga tatu performance ma tatu vainga o whapea na. Ai maisi se a tulanga lea e pe ole upofuele o le governance. Ah, o whatau ta inga
1: Good governance,
0: Pero na sa mata tu ma ya ya e te rinta usanga sa tom fai e ta tu ya eventually ya lua fe su walu ma ea on na fa mo tuli ta tu tu la fono il fa vai leo ta no a tua ya man sa mai vo ia su el la kapia la langi ma ma tu su ala puli e le ta fi pe gota usanga sa fa wau ha tu langa na inua wai ma tu lo ia ma lo ia ma pena fo i presidente o moyun Ia le, o te mira nga lena, nau whi leo te tonu ma whatanga ma alau tatu e prove to have a seat in a council. Ia le la sa a whiwa i loile whiunga te te whono, e whiwa pari mea le, pari mea le sunga i atu le pa. Ia ma vea ma sa mo mo mua sa sa wha ino fua le a le, la ka pia sa mo la langi. Ia uia i o whio tatu te tonu is a recognition o le tatu te tua.
1: Mali.
0: Ah, o le amana ia o le tau tua sa mo le la ka pia. Not only in the North Pacific, but around the world, people know for you too. And they have been, I miss it at all, but that's even now, they are at the end of the compete in a lot of the rugby World Cup. So I found it fantastic that I told my feet. Yeah, unfortunately, when I use my tongue, you know, Tom Fire, I mostly have to know for the tongue. Only the council, they are like a piano lang. So ole sa no ina la ofiona ole fafta ina maya ona le term po le temi fo ile le ofiona ya tu le pa isa fa wa wa ganga wenga e o temi ne o fa wa wa wenga la fo ile partnership it's our partnership application with world up if fa wa wa fa tu a pen fa wa wa wenga o a me ye fai ole fa yenta tu local competition fa wa ta lo ma o ma Tawau na o au masi i fafu pe au atende ia sa o Benda hul manu maa, mai tos au maa E pa penala Matua e ia amale e ima tatu E tau mpaya ia mawase tatu awanoa E tau sinio le Rugby World Cup In every 4 years Matua le seko na le lakapia lau langi E tei fata usanga E ma rotate a Pa penala le lela o mawale tatu awanoa Matua fo i e lakapia le na fai nei i farang Tau e nei lelu olo tolu Ia, ia, ia, tu ula lo langi, siri atu na matau tia la tu tamau aina.
1: Ali.
0: Siri atu na tele, fwe la kutana kata alo. Ali, ima fai na qualify, if a rangi li tu, li will cap into admin, for example, la Kanata, or America, they have bigger financial backing and sponsors.
1: Yes.
0: Ia, mena fa afta ya, ya, ya, tatu. E mo ia, matua atu wa ene nunga le website, tu titi atu se lau fast fulu, o atu nunga lo langi lo ta alo la kapi.
1: Ai.
0: Yeah, it's outside of the Lunga letter to lose a fool. But the bottom line is we are qualified to compete in the biggest sporting event of the Rugby Union, or Rugby World Cup. So we've been there ever since 1991. And we're all my attending. We're all the Our results up and go. So she had to know what? Let me say anything. So I'm pinning, Pio Afrika na pio malo si matemi ni.
1: Nani.
0: Don Foforani wa pena. So e te lea tunu o la langilo tau si ni oa. O la tu misaotu wa pena. E pia e mai tatu mai la kapia la langi. O faa pe fea o na faa tau taia. ata tu talong
1: mani
0: o fa pe fio no fa tai fa tu

0: ia pulenga le lei. Pio mena e ta uwa ia lātou. I pio lenganga na watu e fwoi tātou tau sanga ma mai kwaila o nomination po ele ele pōre la ka pisa mua ma watu e tonu. Ia, e lantari alo ia i lena no malanga i lumfa ufa le alo ia u i tonu o li pōre le ale la ka pia la langa. Ma tu fwoi lai e a fwoi. E watu la tau sanga nei lilo lele la tonu wa ai a. Ma tu fwoi lau CV o le ala tau tua sa fwoi lewne kwaftai e le tua telefoni tau sanga o tau tua wai i laka pia le ngate te maranga o tu nonga pena. Ia e sa fwoi fwoi ama fwoi lau tu sila le kumit fatun. I le tele o tau sanga o mai ala o tau tua le manager o le man Samoa. In fa wau lai e ala ia lea. Langa e fwone ia lea li tonu o fwoi amalo. Ia ala tau tua e wale wan fwoi laka pia.
1: Nga no, faftai le o manino le lei le fafonga foi al tante o tunu, fafonga mau al tante o tunu, i le mai o yin o ia maenga ma le tofinga. Ai, lau, aftalinga namno, ha muni muli. Lea la o tau nu ui al tante o wa moi moi, ma msalo foi to tele nisi sa tau vai le tofinga, ia le o a pale maila o fionga. Langa le o tau anga i le vaenga foi le le i le tante o la kapisa moa. Se fa manino la o le atonu lava la tu langa le o yai a le a fo le fa fi ta u le ma fu ai na pa u ya i al tanto records fo le le bi a por tanto performance le a se va en a ta u au tu o lo si si le lo fion te fo no e a fu ai o na fa le tonu performance al tanto la capisa mo
0: e pe o le performance le rapi woka e fu a mai ai si au ta longa i stau sanga to lui so So, na o mana Rugby World Cup i whanangi. O le ei maa i a tau tamwhai taki qualify. E lisi Rugby World Cup.
1: Right.
0: So, ta longa o mai ta pena man poklame fa ta otu mai laka pia laulani. Ia nga iai. Man tuala e qualification round si e nga a. Lea sa tatua nga iai. O le tele o te mifo i lea tatua qualification round. Te lea ntasi lua round tatu sao tun. Ono o le avila pili ti mea tamta alo. Pero tasi nga mea lea futa sa fisili ya ia ulisteng. Ole a la le au ngao tatu ye tono le, ole fono le a fa tono le kapia lo lang. Ole ta sin na mea le fi na ua ya tatu, ma sa fi na wina fu ele sunga tu le epa tu langa na. Ele me le li te kuniti ru, ma tu le sa lima tau sanga sa stand down na, Ele la ua anu fa fi na, le a la ua tolu tau sanga le ua ye temi nei. Ia, ole si tu langa le, ole me le ole regulation na. Ole temi le ole window le fa tanga, me tau tamta alo. Unfortunately, e umwa ifo le window na, le wuta to wa luisi ta isi ta lo nga ya mul muli kwali fanta ke kwali foya nta to wota to ta to isi status na por enta mata aro to e no mai ona ona to kon kalaki ila to gara ko lo nga na lo tala ba insa mo no ina ele to teleni se fa ye fa na fi fi ye ona sa to fa ya fo ya o mai a mai ana ta mati a e o e avel au ye kwali fa to e no mai sta mo mul muli so it's a circumstances na to pull nothing Ale fa pe mo le anga ni la kapisa sa mo. Ma tu e o le aya si na e alta tu la ko loko competition tu na pena. E o fu le rap with seven circuit league. O su i vere structure. Ava ye pena tu su lu ale mo dunga pasa to tele au si ton. O su i structure. So unfortunately, we are outside of that now. But o le aya stepu e tu e fa fu ye ton. Ya u ye o le aya positive le matunga rena termine. E fa wa pe ona ati na etale ni tono sa mo. Pifo ano ai NPC do lo fai timine, luo su ono au yolo ta alwes. Luo se fulu au ali, malis, ono au ta maita. Le ana fai semi fai no talwe nei. O le winga o lean mea, o fori na vaya na o lo ola ale la kapia sa mo. Paftai o lean na, ia, msalo se elta hamataranga, e sa tauna avele fa amaro mo muay, elta talonga e sa fai ni tono chili. O leo masi ifa na wa Samoa, ta pena le tua leo le Europa, le Nations Cup. Le tolu ta longa ye la fatino ne. Pa ta yo le na mo leva noa ma ta noa ma le awa chili. Pa tuso le au le le yana chili ma ta tu au le. A le na fai le na tu ma max le na fai ne this morning. E le na mo ma le se result e fasu ni wa fasu li ma e le sufa. So le winga la utala e mo ya le os official game. A le na ma tua full on na ma tatu ai foi la tatu tamai na watu ni NPC. Le namba wa umma wa no tamai le Warren Sul bona mai fa dali. O sunga ya se petali fo po mai o fasal le ama o to no ni le va ya mai ana. Ya eto fitu ni tamai o training on board the academy that to. e fa pena o mana o mai fai a unga ma vava ai ai e o no i ai le ama no e ono sa wai tun o le e mai a ne al tatu laka pi e fa pena o no o atu tatu i polo langi le fai australia no o lo fitu o feo lo ne ni fa na o sa molo ati na etu nei e o fitu no vanga ai se ha na fo i ale leile performance i au via e mo wale ama no e o wai kongrasi tu no ha pena ai vai ne ai ma se yuri le tendo fana o sa mo manuel la capi ah o si te mira sa o ya de aula papi ya le na o ya o ya o al foto so si livro o fisa trevor ringes david lame ya mo fa sa valu ti foi o foi o ya au yo no na i ta marina la tu o manuel foi na fana o ya mama seto ya la to o va penano so fai me foi ya ti na la to ai mo tu na pena to lo vinga tala o va no le o mo na le to foi ta to ya e mo e fana o sa mo il dano totalo ma ya ma pena na as exposure to pe fi ala la vai tonde on ta alo uma na iso ye toto ile ile ma tu ai ma isi o ni o mio ko fai lang na amata tu nel talo o tu na tu tama na amata tu sa mo talo ya sunga fo ile kapten ya Leo McFarlane ah ya e fa pena fo yo na sa amata ne o lo talo Britania pe o na fa te ina na o ngal wenga la kapisa mo fo mai ala la kapi ya ma fa pena na fa wa ona lu ngai fa wa la nga fo ile ma to application with for ile la kapia la lang ya fa pena ona fa wa ngal wen ngal lo fa no timine ile se ta una tuwa e tu sa fo ila ile me lo tu pul timine yo lo ya ya no ma to te fa ta no ai ma to fa la pul ma te positive fo i sa su ta ya mi sa su ta ni sa su ta ya ya fa pena ona ma to so la pul ma me ilu ma la kapia Langa oli tatu fuzu ang. Our fight is not within Samoa. Our fight is outside of Samoa. Our fight is to be fight at that table, at the World Rugby Council. O ina ni fau mai tu la fu na la lang. Ma alo fa pe na an fi na mai tu no yo tu mi. Fi na mai ai ni ama noa. Ma elenga te ama noa ya tu la fu de vele pi ti me tu pi. E fa pe na on fa de te tu la kapi. O me mo ya ya. E le o te te na tu pi ama de World Rugby final te la hola kapi. E le te la va tu pe e te le me mo miti e fatin e ha uti uti se le e rasta ya le ha tange ni maya e la kapi ya tu no fa na solo timne e pe foi la ta lo ma yo foi el npc o lo a ver eso son el la kapi sa mo e ha le te la o lo tan la foi na presidente ma ila tu o ton foi ya maya ya no u ya au no ma na fa ya la tu tan foi la tu so na tu pe e va pe na na fa so son e e a mai talo e pai talo ngam ma fa alo le pelta so pi e pio nei
1: o le se au fa inga a to fa tai tai fo le le pe a fuse pakete e fa ta mo e ai de uni la kapi e sa mo se tau sanga
0: e se me tane ya i every year annually between 10 and 12 13 be annum it depends pe fia talo ngai ai o a activities ma tu dang a pena so ole say roughly half of that money after to pena or all for pena on a more my tono la pia la lang or to before la na tal sanga ya I by fine menta or performance case ya era to for you my villa to fa long long o amela avile to pe la mela fa ngale to e fa pena o isi la to pe ye mo my e pe on ever I do o ta to jesi mata to a Yo na company fue na ta tu was a master in the chief on the company ya yo chichi sa o le go form if after termine yo la war o fi ma tono le feedback insurance ya ma isi fo i sponsor na lo ya ya e mo ma ye si va en am si va en yo va na na na le e tu mi le fue na luena va pena o na fa nga yo ye te lo o nga luena fa nga solo termine
1: Ma lo fa tai le o menino la lo no winga e le la lo ifo le sa fulu miliona e le tupe fa nga yo ye se la kapi le me se tato ina kapi ai alf to so nel tanto malo
0: ole sa ma se na mali grant ma tanto malo fa tai fo ya se na malo e nga te ringa malo tu ma ya ringa ma ringa malo ulti mi le sa ma ya so swan e ele quanta ma se na mai le ofiso a un between 300 and 350 every year e man tu fu la fina malo o le lo ye tonu le o le company lo sifa sa mo international finance ya o le fu de so sa ma tu la sifa te na mai a tu ilu mo tatu chesi as a commercial sponsor
1: yes for
0: so, e consider fu la as a sponsor sponsor la e tau fu mo la tu o se te mi mai so so ni mo tatu tourism e fa pi e le beautiful sa moi So we consider them as special funds. And they are also part of the Olifanina Malo. Ah, it's something that my first one for Yalato. Yeah, I miss it for Ila, the Tulanga, the craft, the Masina Machina Malo.
1: Malo, far tight. Knowing a lot, they are far well paid for so soon and tanto Malo and tanto in Lakpi. Lau, Fiona, Namlo, Lau Fiona, in Tetefono. Faya na ifa manino la ya ya bala le fo le tulanga le tanto bala le matamata alo le fain fata alo tu mole tapena ino le tanto au lo lang ya lo no winga tolu tau sanga le stand down ai fa pio le ta alo i se tu nuwa
0: e ta wan vanga le langa le sang na fono parmen e tulanga le ona masalo langa matua le wa vai wai na nele le wa ele ministry of sports Vena malo fole wel temine ah wale sa sa mo fale fion ale di pan mie ele imisi ya se so so ne tinat le la sa o pe la ngwa twel min sta se ya lo fo se life la ngwa le ile va ile malo le sa ta li o ma ta sa na sa tinat e se so so ne mayen ka se va ile la lo ya na so tia ki fo i ya pi ne la kapisa mo lo o lo fale sa ngwa ta ile crank le sa tinat mo ton malo e mai fasta e foi lá leu só not pan mio le ai mo mal so so anima talia e si va vai la le sa to ta sa na il ministra si va vai perfetto non è to ai e auto no te mo mai ai to mo mai ma tu pe na a lo oro fa lo oro li ma na le io mai se so so ne malo ya e fa fa tai foi per papia e fa o na mo be se den e fa pe na na na ia ia ia na ben ale la capisa mo ya o oro si di la sa tu na mai le tu la oro to ai na ben ale ai o Matua yo oleana ya ile tulanga le matando pe fa fu mana yuso ya isu tama tuwa ma samo mani so rato olo va pena fo yo na fa nga ole magia le il fatto sai na la pi ole ma to tara si o mai o mai ta tu wo ju ton we e fa to no la pi samo matua ile tu pon men ne ya tu tu pon men ne na wa wa wa ya wa ma te le wa ole sama to lu ti me fa ta si mai se ori ah e te wa ya tu wo tu ma fo la tu ye lo nis o to no ya ole rugby circle a samo a se fi alo fan ni mata to e o ho ta mata alo ma to ye e running out ye but unfortunately he has come to that situation now with pa ya ah ole ton fa fo ya to we ole ole ta no el fa si si yo le man ma no ngale na ona O manino fo in the tala le la rapia lo langi po le world rugby. They will never ever entertain another rugby union body if I recognize. O le pa wale tino recognize la to. O la rapia Samoa. Ya manto la ya. Si o mai tonu iye tat nuti me la rapia Samoa. I tatu FSS ya ima futua itu langa ya ma SSS ya tatu manatu. Ya ay fasanga mali la rapia lo langi fa lea wa ingal tatu wa membership. Ya something that we've been working so hard for over 100 years. Ah. Le wata tu wofi mawa lunga tatu tulanga le ye. Ia na mai mauna ia lel te mi tatu te lakapia. E le mafaina tu e inta tu talunga sanction mai le. E le lakapia lau lang. Na watu pu isi atunu. E fura o tuha ta ua tele o fata tano. O le sa e le wantu e ene fiti. O le tulanga fu ina ia i le fisota inga al malo o ma a ta waya mai fu il malo fu inga lakapia le ana. Na ta ua le la tu clash krana ia. E le sa pe ene fiti. Or to put up a point in the terminate, same problem. Ah, the first out, what did the Kafi Asia or Asia Rapid, Tepia, Oceania Rap, Oceania Rapid, 50, Samoa Tonga, Matuno, Oma Pacifica, and the Papua Nikini, Vanuatu, Masomona. I ate to know Australia, Michigan. So Asia Rapid was banned, left off her and they phone on the fight to remain, or not only Missa Sa 5 4 years. Or if it's saying a Japan, ma awa Dubai, ma Emirates, another Emirates. The last half of his 2 years, the last two of his is that. If we learn to mow membership, we are a pan in Asia Rock. So if I told him that, oh, I'm a million man, I'm like a pillar. I'm talking about the other lack of no. I'm talking about the lack of no. The people like a penal to Langa Leta to the man, yeah, I'm talking about the way you like to. It's actually a tattoo session. O lea lea ngātau te pisa ia e umaifu ai pēnda tu. O lea ufa mai lea wa rapi. E tasi ale pori rekanaito laka pisa mo. Ia matopu ila. O mai, o lea tō nei fai. A alu tōnu wa mai ia. O esi o tō e mai matou. A langa ia tau o matou. Na filifilia ila lo o le tula fono. O ia timi nei. Dalo. Papua lau tanga te hia te tau wana wai mele rapi, e te tau wana wha alorongia ma ma awe iai le, le wha tutuanga e, tanga te sa sau lalo ma fidia me lalo le, o le tulahono. Ia, awa peo lo, ia, ia, no matua e, o le telefo, o le pore tenu ni e foto vinga. Le tua te tasi ia, every 4 years, e wha pe nao na rotate, na sui, before la tunga ia tu epa. You can only be in the board for 8 years. Le ho umana na valto sa. Le ala ua, ele ma whainga tue a pala ire mento wha awau. Le ala ua use e tuai. Ia pape a e o le whaifiri na another 4 years wa pe na fwe wana sui ele membership. O presidente o unine. E wha pe na o ro ia na tau le mausi anga e whaitu langa na. A le pau ni me e vai menero rapi. Ia ta pe na na tatu wa ai mate tutu la fono. Oi na faya, na faya la kapia sa amua, faya presidente la kapia sa amua. Male la kapia la lang. Ai ai foi la na suinga tu tu ton fa vai. Le penanto e farta no la kapia la lang. Na farta no la kapia sa amua. E na ia di e vai ngai. Na
1: lo, va tai le la u menino le vai ngai ia. E le o yai lava se si uni la kapi o tu ta pena ina, e tu ta li ina le where wakwi ia pol la la fono pulia la kapia la lang. Ele o ha mai tapi nangal tatu au laka tatu man Samoa a olulo mai ia le pio lo langi tausang fo msalo le titilo se mio se fulu fa ma sina se fulu ono ma sina tapi nangal ne o ye se fu fu ngala u fionga te te fono ia ma tatu au fo fu fu e ma finala to so finala le pio lo langi tausang fo
0: ore mele tupu a every round every 4 year round Temi e fai e qualification round. E te lea na lea vano tamata alo ma. Ma lea vano fwe na e vava e le pūlenga e to bring up new crops, new players. Ia, ma vava e fwe na e la tau ia e. O na kelo temi e pe ono fwe ya tu. O le prayer and butter ia isi tamata alo rato go black.
1: Ni.
0: E te lea lang tau fiofi ia e karapu rato tamata alo. Ia wane ia ini e manu anga mea pena. Ai tam fwe ia e fwe anga mo rato kalap. But as we get close to the Rugby World Cup, like we are now, we have 1 year away. O le tele o tamata ala wa vila po mai e mai e fia to tua e pato man Samoa.
1: Mane.
0: O tu lang fo e e feeling on au. Ya, o lefa mai e, isi teni e in wa wet, kumit fatu, nwe le hai. O feeling ala wa au e tu ula wa e le purenga. O e fa ya onga ma le selection panel e fa ya. Pa wale mato tala pick the best team. The best team that will win Samoa. E te mila ni lofa fe tai oro iai. O lea wo, e au lea masi nei i euro po te mini. E te le whana wa sa mo lo ta Aliforani, Peritania, Australia, New Zealand. O lea wa au wai atu iai amana yusho fo e mai sa mo nei. E fe fo irana wai atu iai se fia ngoi. E le pe wa o to e pick up fo i ahi tatu ta longa pio nei. Ma tu fo i le last rugby world cup in a fight foran. O le tatu fata ma la na tatu le ma loa ia Japan, ma Argentina, ma ta longa mea ma ene langi. So we had the best team. Let's win the team in that. The team in that was my name. Don't know what to do. That shows we're there. Or yeah, yeah, that totally potential to top all the best team in the world. So if I pay na pay, lose a full pay, lose a touch pay. On a mission in that, the two long or the quality of that two. We are struggling because we're not playing every day. It or ta alo ta tu tamata alo team yung. And pa wat team to fatasi for a week or two. Yeah, lo file mo mapkay next week. We put them on the test. So no, ina la ufiona, po la ufiona se yuri tulanga lea. O oman fata, otor po kalame, ta lunga yor ufai nei i Europa. Ah, le fai i tali, South America, ah, tuli ma Uruguay. Le ola ta alo, yu ta lunga yor tolu. Na. La fai last fall. November window, wa yifu ta lunga ufa tulanga. Ah, next year 2027, etele ta lunga yor ufa tulanga. Yei ma ta lunga manisi o tier one nations. But there will be games building up to the Rugby World Cup. Mo o mana fata oto mai tatu ta alonga i le lakapi i le alalang, i le woka. Le tau ta alonga i ma Amerika, ta ta alonga ma Foran, ma Japan, ta ta alonga Foran. O nā fu i mea wakma fatu, o mea nā le sa fai nele fono le fai nei i tono o dapu, le sa awai. O fatu langa o matpoka lame Australia. I na ia wawa ai ai, ai mese fu i tatu ma Pasifika. E ele tatu tiute o tatu o le palo le hosting on. Because it's an Oceania hosting Rugby World Cup.
1: Yeah.
0: I said, langa leo lo fai o tatu lo fanua. So Samoa, Tonga, Fiji, New Zealand, Australia are seen as the hosting of the next Rugby World Cup in Australia. Mantua, omane le rapide lo olo fitu. eso so o male la capia le a tamata lo o va so le tele na host e sta to e va nga ia mole o le nga i lum ia e o sta to e pata va te me ne malta to ngalo nga ngalo lue ia le leo na te pena ta to au a wa australia o fik on me foi na le na wa ia fo i na yu so yo lo mato a tata no te me se o mai ita to fa fa ta sil au mata pena le au mo o i australia a manuel au ta to na ya e le au ta to kultu a dimine o mai fa se e fu si fa o malo mata to nga lue o le ta to nga lue na re fa ta si
1: malo fa ta manino le ia sa una nga la o fio nga ia mata pu mal fa fo al ta to tu ta to se mai le ta pu fo i lo fi ling ia i se fo so nel ta to malo ia A mi se fa le ton wa yol ta to mo na pacifica la se tra ye la vionga e mal la pisa mo le van.
0: Or mo pacifica va ye na fausia ina ya ave le pa fo ya nga ye ton on fit.
1: Mm.
0: O termina ma che ton wa nga me sa ma tu ye fo ton. Sa ye le tu pesa tu e ma ya sa mo develop ya le le academy ma le performance sa mo. Ah. Ye sa fa pena na fa ma mo lu wa tu e amata le mo na pacifica. Allocations here, Samoa Matonga. That's why Tonga and Samoa were always part of the franchise. And if I don't know, TIA, if I've been out for a matter of matter too. Lango in Ale, feed my idea, your tattoo, the tattoo out. If I've stayed for a little machine out of Europa to a fit to petrol, I'll get them on one and now, yeah, ton. Very unfortunate, very sad to see that. Now, I'm not too much, yeah, to pay a little allocated to a portion of my Samoa Matonga. I didn't tell you, I run a franchise. It's very expensive to run. Tomotare le fatan te yon vanga dia. Aftai foi a sponsor sa fa pena ona Carina le Moana Pacific. Oi al termine o matter what. Ya wole o mfaina nga fatia sponsor tu langa lo ya. Ya no no winga na ya ta tola. It's also an unfortunate situation for us. In the ya ona le sa ya le au le sa fa pesa fa ima ma pa foi. Ele ngata ita tu under 20. Ata tu senior team. Yeah, or if you see our way, I don't know, Ale, I tell you, Nafita, Tuta, Tutamta, franchise La Po, Fuen, you see the Hurricanes, Chiefs, Tulangapena. That's your ponga for ya. And they make you for ya, you have positions for outside players,
1: Yes.
0: They have a pen at all, where to real. Yeah, you know, Pawala, Mele, after that too. But don't find ya, you tell it to Tamata, Aleta, I don't know, Liki there for Rang Britannia. A pure Nani all at the end like a pin. Ma explosive foi la to i taron a tele. Ale nga tele ya. I fa malo sierta to local competition. I a yai pens fa na usa mo lo ta la kapisa mo. I fe no fito e ofidi ya. Ya ma ma pena na mo kon kala te ta al la kapia ya tlo ma.
1: Fa ma tele usa tai me taun til til ta to e ma sta to au ta al ta lo nga ya New Zealand.
0: Ya ole mikire na. E ma na ya mikire na ai le fingo fifo. Paun menele when I find nine lay I don't see now why ngolo ba tu fatan tu fatan no in el pocho de ave Australia I'm a real mai o lo yele van no habilita tu awe the second team me por Samoa e tua around Australia e competition ya the Brumbies man Queensland Red ma mai la tu ya pon de sida po ya en fayo na fatino tu pende a shoshani pero NPC le fa termine al mai piki gato a setato aulele E na ona ta ano na pe afi tolu super fast with them ta. Pa pe na ona expose de e e se incentive. Yo e mai atin fo yo e tongu tu na pe na. Everything's got to do with money. E da ona e se super fast in the way. Don't pass this your accommodation. Ol ta sin na mi tio lo e to no ne. Ol ve mo ana proposo de lo fa tentan. E malo o se talia. Pe atalia mai. O pa pe na na ma e nga luenga ta la pisamo.
1: Manu lo te e to no al vanga na ve mo ana proposo. Lona winga ele o yai tonu se tupe se fa mani no ala le sa onga le o le proposo le ye pole o la ngal mele se yai ya ni se fa mtalanga mai lo yai le lima se fur miliona ya mai ngat malo le le fa mani no la o vionga pole le fa tonu to to ile mta
0: e no tu fa tsi komiti ne e fa usia le proposo le ya sa ye sa mo tonga fit sa ye sui le wo rapi sa ye sui le rapi sui sa ye sui le oceanga O aula le sa ye tonu komiti le le sa fa ti no le fa ngal ta sanga nei ma ba ti tonu ma na sa mo a mai ma na nga fit tonga a a pe na fo se tu pe ave e fa o se le le o se nga ma e lon tusin pozo va pe lo ina ave le fa se ni me le ma lo la ngal e ave le ma lo australia I fa se nivel malo le la sa usa ma lu poso ma va tuli. I malo na te mi o ye fi un sa fa pit. I a pita i re i se nivel te mi ya ona sa fa pit si va va ye ma va va pua i a va va u mai. I va e na e tole a le win is that which is true which is all right. Ya. E tu la imela le fi un le palmiro el te mi ne. E i fa pena un se mi el poso le sa o fo ye ma ve el poso ma ma ma ma ye. Ya fa fta yo le na wo mai ona sa. Ale le update ale ale o fiona o le o o fatertali se fa un armano australia pe tu puto sana pe tu puto sana fo ai le ele o le fica rena it's just a proposal fica le ave ya
1: just an estimate ah
0: es e fu pe talia ma tu ave posso e ave le mele i ave mele i tu la pe na ah e 4 milioni ave i Yeah, if I penalo, so it's a figure that we're proposing if they can accept. Ataria fafutai areai, eba le loye ole malo Australia, fair study on mena. If I've taken for lava ole, or also tight for mantatu pan, yamantatu malo, if I penala on a fatitan, ole asimania, my yawa uman fatu langa, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Elo ye la semeni non pe fa matu mai la Australia se va nga tu pe pe pe fa ye nisi a wala fo lele
0: on esa ta wal fon tanga le fa men ye you like fa un you like ta si fo lele na ma fa mata u por fon tanga le la nga ye nisi va en o lo fia fa ma ma ma ti le en po so de tu avi tu normal lo Australia ya ma le fa tu la nga nor fan le pe atagia mai So olo tu tau sen ai ai. Ia matu fai fosi si matu tu si fatas. Ia. E tu fa pena ona tu va tu tu tau sen ai Australia. Io ma na mi tu pena ba fa ngai yo ye un ye tu. E mai sia. O levo volata mai la le ipo la lang Australia. Ia wa oi pen fixie. E tau le ya Australia o atu sa mo antu ngam fiti i Australia. Ia tu la volava ta pena tu. Ile e fa ngano la fo tupe. E fa pena na atu e tau tu ma malango langole. Le hosting on tatu e por la lang. Era tai malo Australia. O le vino la tana. Ele e ai se tu pe oia. Ele oia e foi e o manino foi pe fi se tu pe e o no fa ma bulu mai Australia. One thing for sure. Ala va aver un po sul tono. Ma le petro fa il fondo an la comit. E tu fa ta noi nisi a wan la yono pas. O no mra mia mai Australia. E o no so suani ai. Ni va don tania posso le fa ta si ma lang lang o le troina malo.
1: Malo fa tai ya o manino umal tele mta upu na na ma to tu fasili ai a manu mi fo de faul fa fonga ta to tu o lo lalan papa au ya te ro ya ye se si va nga fi ta no ye la u fonga te te fono ya ma fa mai alta fa ta no ngal ngal fa lol
0: after se yuli la ye le na na la ye ya cha u na nga o le na fo na pe no va mai botel de na u O le wana mana na o mai ia ofisa fasa la u o te e wa te tala la kapisa mo. E si sa mato no kono fo lava ma mato mai te tu o ne e o le mato ua te tonunga e ta ua le swala puli. Fora, mea le mta opolo tu punei. E alanga ua o te le fo i le tala wa sara la ufa. Ua feo le la kapisa sa mo. O te le tala sa la ufa fo. Se o la uli la le ai kupe uma waku ama le loka kwa. Ya ni monya ya o na nai tamani umolo foya auto no samone ele nga tsai la kapite that's your franchise that us a few ngai presidente ma sui presidente ma la to umai i tu ma lo te tasi lo ye au lo to sin yo timine yo ma to umal na ya tate musula i tu la ta wa le nga pe mai wa fail la kapite ya o le la wa o fa wa o to tu a pa pa pe na no fa wa o sa i dinga o se le ni to fail la kapite O lo vengo fuera na o le nga nipo ya male ni vayas. I fa pena ona mato avatu le information sa. Mai le mato i tu. Na ia olme ma monila a mala mala masta o fa pena fu na to. I fa pena fu la se nga ya mato. E lo ye se nga na fa to mata o le se nga fa pe ye fa le nga sis. Ai ya manino fa fu nga le ta tu atu no. Lang ola nga pi pe ni ta ta sa mo. We know that. Or like a pee for the matto for the tour. And they say matto and hang a matto to the tour in the Falian and Lapi.
1: Mali.
0: Or fear the foot of Sanga or matto to the tour Lapi. Or of a tin or ever turn to a puno.
1: Mali.
0: Or Matilo foy. And all woman matto take me. Or my is a file Lapi. al timi nei o le fapea mai o ese me lakapi waianga lakapi ia o manu manunga na ah e o lea lawa lo fao alta tua o lo matu ta fa yo no tulanga tula fono ma tulanga o yei fa vale lakapi samua ia a lea lawa tulanga ito fina ma fapea na ma talia a le o le winga nei fatanonga ia fapea na ona outlet information people need to hear our story of what actually happening langa ese tala ia wa mo fe aviai I tulang I tau tua al matu mana I sufu ir matu rasa ya pamis sufu na I sufu tau fai mai matu titan noa I fai lele la kapi oleh aku ngah ya I lele la kapi samo apa nak hula sih alor le titan noa ni bu fah tay lau sunga mana mal PMN 531 no le mana noa fah soai wah bu si samo mau benih fah salam I oleh ngah ngah nak ngah ngah lawa I fia fah awal ngatau tua tua cunu Leana na fo ya ya fa pena ona fa le ta tu la pi ya wasi manu yo fa na o lo ta ala pi de na te samone ya wa ki no te fa ro samo ma ma ta po ina samo
1: na lo fa ta ya wa suni to tini to fa fa ol fa ve lo tlinga le to to fi fa tu lo tlinga na na ulu ya po la wo fi nga fo I le ta ta fo ngo do ol ta to la ka pi samo ya a ol sui fo I ol ta to to nu lo se e il la la wa fo no lo pule la ka pi la langi e fa malo atu yo mo mo lia tu e le nga nga fa ta ya mal nga fa malo wa me moni ya le umanu ia ia le tau fainga wa fai oe so fau foi ile au nanga matau tua le sunga tu le epa ia le foi sa vea ma masui ala tātou atunu ia e ta e amara I ele tātou atunu le ngata e fai ala tātou sao le lakapia lolang ia e le ma lau maua ia vanoa e se e inisi tu langa penei o le taita I fono o le tātou lakapia sa moa ia tu e avea foi masui o le laulau a fono o lo'u pulea ia le tatou lakapia lolagi e ma se foi lautalaiga o le to'oto'o fui fatu ia a o le sui foi o lo'o avea mafofoga le itumālo ia po o le sui faipulu o le tatou itumālo fa'asaleleaga lumi le tolu fa'afetai atu ona fa'amanoaina o lou taimi lenei afiafi e fa'amanino ma e manatu foi la ua nofoilo le safio mea I le fa'afofogaaga le tatou atunuu lenei afiafi e ala I mataupu na lotea matatalanoaina ia ua manino I ai lau saunoaga ia ma lau ananga I le afiafi ma leaga fa'aloalo lofetele atu le tatou polokalame lau fioga ia ma fa'amali atu foi I le feagai foi ia sangai ane ai tai lo wal fai vai tu lang foi to fi oi le tato tu ya mai se foi lo fianga ai foi fa tau tai ya o le tato la kapi sa mo so I fua mai manu ya
0: e fa te tele fa manu ya de tu la shon se u ya mai se volta foi men se tato no a se foi ya
1: so I fua

E ale na alfa funga ta po il ta tu tu no o fa tal tal no nga mata ngo fi ma le fiona il ta te fono le laka pisa mo a le fiona fo i ya na mla ulu sa milionta o to fi ina o le suyo sa mo il no fo la la wa fono e fai fa i unga fai le laka pi ale la lo langi pe ona yai ya to finga ya le fo sa fa i lo ta tu a ala le nei le to fi ano i ai le fiona ya na mla ulu ya le to of we fatu ya wafu ilfa awa winner ole tato no foa lea filfilia mole world rugby o se tala faa solo pito a mese foi ya pila vau na faa fonga ta pua ili tato utunu o tala a ave ia e faa manuia ina hai o tato loto a wale faa mausi faa mausali ina ole tato usava linga wa ole teleo le neva i tauma teleo tala fe ave ai ya mese foi tu singa i manatu malangona faa lia ole atunu ya e pona ti hai le ala o faa manuianga a lea la ua manino ili faa fonga le tatu utunu tala faa solo pito o se tu langa winga ese lea ile luafe se fulu male valu lea sa tofia alua ia ai ya le suyo sa mua ma le suyo fiti mole temi mua mua ya ile nofoa e palota ai mafai se leo ito tonu o upufai a le laka pia le lalolangi peo no tofia ai le sunga le tuila empa sa ilele malie le ngoi tasi foi utamao le atunu lea sa se eima ile luafe se fulu male valu ile luafe a lua se fulma le ono lea la ua faa wawina ya umatofia alua ia e le fionga ya namlo ulu sami leota faa wawina le nofoa o Samoa ile isi faa tausanga mea manino ya pei ona faa ilua le fionga le teitefono le dadu la kapi Samoa le ta otonga ya o le faa moe moe awale anga ili luma nai ya talo siya ia o lauta po inga malauta talo tatu faa nono nga manu ya ina ia toa le faa moe moe ya wafo ili tamufainga le dadu la kapisa moa mo se manuia au iluma o alo matamfana o le tatu o tru o le mema nino lava ia ili tau mafinga taitai o le atunuu pio no tau faa fafunga ili neipo ya o se tau mafinga ina ia manuia alo matamfana o le tatu o tru iyo le foi wa manino ya wafala le faa funga le tatu o tru ta otonga pio na yai au wivi o le la kapisa moa ya faa moe moenga pei ona fa ta oto itotono le tatu utunu. Mai lava le grassroots rugby. Mai lava yalo mtamfana ula iti se yo o lava ili tatu manu Samoa. Ya o se tau mafenga pito tele. Tau mafenga manao mia ili se leni. Manao mia efo ili fiso soani. Ili ngata o pa anga i fafo. Ya mise lava se o tatu malo i Samoa. Malo ya pale mai foi ola wafionga ili tete fono. Mo si foi no fo taua Samoa's current World Rugby Council representative be ona tofia ile fionga ya namla ulu papali isa miliota ya ose tamafa ipule foi ile itu malo a ose fai pule foi fai upufai to tonu o upufai ole tatu o tonu ya tawulunga dweli tau tua ole tatu to o sport ale ngate leo le sapati manuia le nei fiafi le ua toe se fulu lua minute ona tale ole itula se fulu mandansi ya awa toa ita unu ufuli sale sunga le fafenga inga awa alfa ua winda ole tatu pol kalambe le neipo fa mangalo se auna ya awaunanga le ya wa uila fa funga le neva ngole fiafi matua tu lava ila utapo inga Samoa ya aita tu tuli luma so tatu ai tapenda ile tu sisi la la le leila stofi pe matu tu fuma le ola tatu mafuta ai nunga o ngalu ngalu pe ngole ya mali neipo ma ya nei to tol manino ya mesefo ile to toli ile fenga ya tofi la manuetele fa sa sangwa tatu tuno

0: Tōrō minu te on tāle o le tūrai. Tasi whatāro whatū tātō wala au mā lo se whumunu ilo ni tāia. O mai whono?
1: Ia. Alo whoi ne. Leng mai ne lo tūnga tū te ngainga.
0: Jai.
1: Ia me mā sani.
0: Ia. Sibi. Ano ia.
1: A se whai mō mua tū la tāla i titi ne a lo tūnga. Te roe. No fa pea o le ke feola nei me o ni fa restaio. Mani eu si tau langa sili te ato pe mi nei. Fa pea o na ngata ia soyo i Jesu. Lea. Si kama nga o fau e po ai. Nanga. Ko funga o au lewa e son kengi. Karu si e leo wha alongo mai. Ia, o le fesidi, na e se ungoa i whaasel, kolosi pe whawhea. Ia, o la e si le fia, nga ka i alonga wawa.
0: Dara wino sono.
1: Ugo ua le, whawhonga le ku.
0: Dara wino sono. La sambanga ia, tatupoka le lau sambanga, kini malo.
1: That's
0: a man if I feel like you should have some.
1: Well, let's say you are. And then lately, we are not my year.
0: I don't know how so long I didn't leave. And
1: if I do my year,
0: yeah, it is that what you are.
1: That's a man you are.
0: That's a book.
1: Reverend,
0: oi,
1: Tālo sia e, inu whātua leo whārongu mai, au te loe matua i au. Au te re popole ai, nā ngā ole te iloa le mea sāo. Whai fua ue le isa wanga sāla. A whai
0: e... Ere i whai a oe, ere i whai a oe, sakabara, whai mera mawhisiri.
1: Reverend, ia, te ai, tā tia la. Whai mawhisiri.
0: Zone of seed.
1: Oi tanga te to ruo fa mele fionga le tua na lo fa le tua a lo fo mi le tua matangata. Te foi mo wai.
0: Apo mo just do sili mo ya am le fono a mata tatu po ka mi dicha yao. Oi tanga te to ruo sa lo fa mi le tua to matangata. Ro ta mo le fionga pa ya le tua.

0: Ora kono. Ora kono. Ampanga lo mo se dite ka ve we cha para we yai. A singa mau ale o kus pa yo pe fa ya ku ya oi. E dala yesu. E ya wa ka nga ka kang ku so ko singa mo ko ke pa ku. Ya ya de ba ka ma lo le ku. A pe ka ba un pe. E ka me ya. A mo vi ale tu ya oi ma. A ti a ve se nga ik.
1: Kai, kai.
0: Ele no pra de cara ya bo de mangua el tambria ku uso.
1: Taifo.
0: Pasta, mamma, mamma dia fo. Ai ku se che we va bo ku yo bo cara mi fa mamma fa mamma. Wan se fa mamma lo mo.
1: Au al poli. Aku. I fa galo i meu kia, aku wa du duma.
0: Ka ku sa bali lupa, ka ku manga kuo, ka ku manga kuo rea vaa roka, au koe ke pai kuo.
1: E aftai. Lua si fulu minuti e te eli tula e tasi, o lo tato e ili utanga fta lai, ma fisini mtari o tuspa ia, o le a le winga o le upu mamone, le o mo mai li tusi lai mawai, o le fisini mai a malaifono, o tusi fengi toye mawai fa upunga, te ino ino i a Esau a te alofa i a Jacopo sili mai a Fou o Aiseana to i alu ai le mau oa oi ma le wha noa noa na fwe ar fengo te fwe fwe kafo marau sili mole
2: na ngai kele anga mea kwe mau oa
1: Ora ukaringa
2: Ia wala banga.
1: Pau se fa baro si fa mole.
0: Beisa ng sa bali e sia de mau o mai. Mai ai e chu mole.
1: Fa no no. Ah. Mare le fifi. Fa no no.
0: Ia mau o.
2: Ia ng mo mang ia kali.
1: Ia. Ia na mare.
0: Wa sili le ro for ma wo yang ku pe le ro pe ai.
1: Ye ro fa ye ye tua a.
0: Yo. Abu ma ai ka le ma fo.
1: Le ma tai dai vo.
0: Ma ku ra cha ku sili le.
1: Ta no ma da no ma.
0: O. O ile ku fo la.
1: O ile tu fo la o. Abu ma ta zu o ile tu fo la o.

0: tono mai folk
1: he wa he kai mai e la si to mai sa ka ben mau
0: i re si a ho folk ruya
1: wa wa kai ngani ma mone o ori ki apo
0: ma ri ro kai Mae ma yero kali pa.
1: Porque mongi po. Ya ara wakar ya ku gua ai en kali sik.
0: Mae ma, mae ma nero ta di wife a ku wak wa lo ko lo nga peore. Ko ku fa li ngala ingang sa boy. Ilu ku nga.
1: Oi, oh oh ya, oh ya. Ya ka ki ara ara wo le mo hala nga.

0: Abasu.
1: Oh.
0: Tava ora kalopsi.
1: Oi, le si se ve kula no kali wale ngali le vidi bisi se kalopsi.
0: Ya.
1: O falao a ia falao a ia o ia le ku. Ya,
0: ala ala la bakula la kali, ole bakula kali petalenga le tu fa ia musi.
1: Oi, esa no.
0: O que foi o em marco o falao? Ya la o mose le ku
1: fa. O que ya. Ya, ya la ya lo. Ya lo. Ma lo si ma lo cari nei.
0: Ya mose, ya lu ya fala o que foi o em marco o fala. Ya lo ngana la o pulea la ya mo lo tu o pulea la la ya i foi la.
1: La wakan dia pamadi yang pasal di sirkan. Dia yo ngai ngai sa orang wakan di ofisi di ngai ngai su su ngai ke bo bala we. Ngai ilo fa mau ngi ngau lo ko. Kali mara forno si mara forno ke ne se lua ongo a mara forno.
2: Pai ke mai.
1: Ye le yo us yo i

0: Wala fisi le fengi kwa ya. Nga fisi me imo fengi kwa ya.
1: Ie male malaki momua.
0: Oi.
1: Oi upo lua maltonu.
0: Ka ola malaki ya, esera. Ah, ok.
1: Au fea la le.
0: Al kalti.
1: Tengi ngapou momua iupu ana.
0: Al kalti ya le ngapou fea kwa ya.

0: You know what I'm saying? Sao nama sen?
1: Ora si de lua. Porque mi nga nga mabi go ye ye yuko. Pasi ni si ye le lo tu ye. E ti ye yuko. Ye al beran ku. La uma ve ti le si yo o yuko. Ai na ti ke ka la ku pa ye sa ka u si nga. Ai na ka ka la su o ti le si le le ku. Ai na ka ka la ku si le ku. Ta fini tire la uso o tuo dico. Ai ti fori nga bayeri ti nga lo de ku derna. O ga fini tire le kurka. O ga tara le ga fini tire le ku ga ma ku am ka fira ku la i bayeri. E ti nga ku lo yu ka ma ma la uso o o yu ti. O ga ka le ko ti ti bu bu de le ku.
2: O Paulo. O Paulo. O Paulo.
1: Saulo. Ia orkan. Ora ese mai lecho, Paulo fa mai lecho Saulo. Ah, orkan.
2: Ia orkan. Ah, Saulo.
1: Se dá por ten el cari o Saulo.
0: Ah, está Saulo.
1: Ia maro fa, está Saulo.

0: e te ui. To e furumal tasi minute o na tā leo lua soli la akari le lua ni. Ai ngā kā kōua ni. Leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, leo, Hello, Lola Ma.
1: Oh,
2: I'm going to go to the hospital.
3: Ele o kushir kuspa iya. Ai e kushi kushi e sa kabur kuspa iya. O kushi la iya e su e su e ka se ya o ka fa hoi se agun. Ira loi o tako ni vesti la e ko fa hoi se agun. E su e su e la e kushi iya. Ai e o kushir kuspa iya or kushi. Or vesti. O se o ye sa kauro ye su, o se o ye sa kauro ye su, o ga sa sa kauro. Il ke mi hei. O se o ye sa kauro, a ye su o pa o ka. O ra o ke o ke mi hei.
0: Pa wa ma tas ru, ile sili fa am ta ufi sili, oi. Sili fa tau tusi a re sunga ya sam. Fea o ye sa tauro o ye su, o ye ta binei. I have seen it. Koe pau ane fisiri le koe. Oi mara fisiri a leo luai le iai pofeng. Le ngu ure ku si eia, ia peke lua.
4: Ia, ia. Ola kari
2: fisiri a
4: se. Ola kari le fisiri a se.
0: Ia pai mora kari fisiri a se. Kari mele luai. Ole
4: mele ele sa kaudo o Yesu. Ia lai le loko kangakai.
0: Ia mang ia lokal fa la kalifa ko fa mangingo la ro so ia ia kalia
4: Oh,
2: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: Maka ia pe ora tinge renga pai o po ye juai marolo.
1: Ya kusara di fai kawa. Ah foi. Fai kawa a amara fongo kusa e e ah foi. E sili ya kuri belengu kupu ya peke lua ole aka ele ipa iri kakara e balo anga ole aka ele alfo iya kui alfinge nga kusaranga pa i ufu iya
0: ya alfa kure kaimere nga fio kwa yesu anso sola ese ke mongi kaka ye ngai nga ye ke
1: mong kusara ele ele ipa iya ele ise aka
0: ele ipa iya ele yesu ele ipa iya ele ise aka anga ba ai mau ke mongi o ese lo makanga Yo ngai manga kwa
1: no fika ngalo ai. Al fika ngalo ai o. Ora fu ngoro ke. Yo yo mo mo banga ku ngangi.
0: Mangai.
1: Ku sa o o sa kauro ye suere ku se be kas a peore. Ora va ngare o ye sa den mare ku o ye si si va ngare fa ka pe si va.
2: Ia mga irkan, at ang wai mo, e ito kusya o ngolo o kawai. Ile siyo si Tari Laloy o sa kundesi ay ta ugay. Ia lo ita tam.
0: Ia mga nga isa bimsiya mga ke wai nga isa ba elu pe. Ia
2: ay, pou, ilo wa sen. Ia
1: Oh. Tono mai.
2: Pena fete la ile li e mon ele ai.
1: Bu u ai.

0: Tono Mazem.
1: Ora foi a curta de logo Siri ao que não é sem carro, bom.
0: Tono Mai.
1: Ora Carla, ora cai cai lomba em Goiá, Constantin. Ora Carla lá e a Constantin. Ora o mbau aí, ora Carla é vinda de Chacão. Ora cai cai lomba em Goiá, Constantin. Na fa com vinda de Constantin, fica a sua lomba. Eu estou em Chacão. Gaurora juga fika tu. Estu ea ku sakau. Ua makua lea nga sakau ro karu bia ye. Yong yong, iya wong. In che. Ka amai lora sakau ro iloma. Ka amai lora. Makua e keu keu lelei. Makua e koe po lesi lelei. Ia ye sakau ro. Ae koe vali fa abang aya. Po umang keu keu. Sa kong winga lo konstati ole a keu i lomba sa kong ole dera e a kong maka winga le ba viwa o kubu sa e ma lino sa e kong e fai la kusa winga kongon balmbar a ola arke me a me tuchao a kubu sa e alo ga inalo de de endi e inche a nga leida e kongo sa sa lomba ngai i lomba Ola lo ga yang ga ga ko un dom nga le le bal balu le le ka si a po o ko un ga ga lo nga ga ko me ga ke un ga sa ko o lo ku si e ta lo ku si e u vin ga le ala a ni ole ka ka i lo ma ko sta sin yo ka li la ga un si sa mo mo
0: aftai tai
2: malo
0: ku sa o li si ma no le
2: Congratulations.
0: Ora loku yo sale marang faku lungole. Ole benga sa fasa ka lo Yesu. Ole Basilica of the Holy Cross, the Basilica of the Holy Cross in Jerusalem. Nai e Roma i Roma, i Caria, bela esa ngo ia. Nai le inscription panel of Jesus of the Nazareth, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Inga el Basilica o Holy Cross y el Chalema y o Icaria o Falangi ngay ay le Sivaenga ngay ay o le Relics of the Historically Stored in Norodama Cathedral usa nga sa nga nga kwele o kasi Sivaenga kwele ka api ay le Paftay isa
2: Ona
0: que
2: tive
0: essa falta, ó. Filho do meu mundo, ó. Ei. É que aí pensa na Sicília, sabe? Foi lá que tinha o Constantino. Tinha o Constantino, ia.
2: Kau
0: beli kau tinggal Konstantin.